ngam bong ngai san nokong phayang chai kho kha kamara in ta kha sa ra mu bi kan le ki ku ma ka ra ni bo pra ta ku fa ta ki ma ni ga bo na ni ga le ni kho kha zi ra ki ni san bo mai ka ma ka ma ngambong ngai san nokong phayang chai kho kha kamara in ta kha sa ra mu bi kan le ki ku ma ka ra ni bo pra ta ku Don. Mungkin tak don. Suka bayar.